0: dire kwara ka we ruwa maka ezinulo nile eji mmiri ara ehi na mana hu we tie nye ba eji yo no ki hu na bread ade ma ya mere nabda ki ji we nye ha akara
1: isi ulo lo ha di na number 1 wosi madika close umuru nodu anambra state akara ekwenti ha